0: Turkiyya kan yadda za a aiwatar da wannan yarjejeniya da kuma tsara jadawalin aiwatar da ita wanda zai dauki akalla makonni biyu. Sai dai har kawo wannan lokaci Isra'ila bata fitar da wata sanarwa a game da wannan batu ba. Sojojin Iran sun ce sun kai harahare da jirage marasa matuka a wasu sansanonin sojin Amurka da ke Kuwait a matsayin martani ga Washington kan ci gaba da kaiwa kasar harahare. A cikin wata sanarwa da ta fitar a safiyar nan, rundunar juyin juya halin musuluncin Iran ta ce ta kai harahare kan wuraren ajiyar jiragen yaki da cibiyoyin sadarwa na tauraron dan Adam da kuma wuraren ajiyar makamai da ke sansanonin sojin saman Amurka. Wato na Ahmad Al-Jabir ko Al-Jabir da ke kasar ta Kuwait. To sai dai rundunar sojin Amurka da ke kula da yankin gabas ta tsakiya bata fitar da sanarwa game da wannan ikirari na Iran ba. Hare-haren na Iran dai na zuwa ne a daidai lokacin da Pakistan da ke shiga tsakani a rikicin Washington da Tehran ta ce ana ci gaba da tattaunawa a tsakanin bangarorin biyu domin kawo ƙarshen wannan tashin hankali. Akalla ma'aikata 34 sun mutu a Pakistan sakamakon fashewar da ta auku a wata mahakar ma'adanin kol da ke kudancin kasar, kamar yadda hukumar kula da bala'o'i ta Pakistan ta sanar a wannan safiya. Rahotanni sun yi nuni da cewa fashewar ta auku ne a ranar Alhamis a mahakar da ke kusa da babban birnin lardin Baluchistan, yanki mafi arzikin ma'adanai a Pakistan kuma mafi fama da talauci. Hukumar kula da bala'o'i ta yankin ta ce tawagar jami'an ceton gaggawa da aka tura wurin ta gano gawarwaki 34, sannan kuma ana ci gaba da aikin ceto domin kubutar da wasu ma'aikata da ake kyautata zaton sun makale a rami. Sai dai hukumar bata bayyana adadin ma'aikatan da ke wurin a lokacin da wannan fashewa ta auku ba. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Ukraine ta kai wani sabon hari a daren Alhamis wayewar Juma'a kan wani rumbun ajiyar kayayyaki na wani babban kamfanin kasuwanci ta internet a birnin Volgograd da ke kudancin Rasha, lamarin da ya haddasa tashin gobara. Kamfanin da ake walakabi da Vildberis ya ce babu wanda ya rasa ransa ko kuma jikkata, sannan kuma ya sauya tsarin jigilar kayayyakinsa zuwa wasu cibiyoyi domin tabbatar da ci gaba da gudanar da ayyukansa. Gwamnan yankin da lamarin ya faru, Andrei Bochorov, ya tabbatar da cewa hare-haren da aka kai da jirage marasa matuka sun haddasa gobara a wata cibiyar makamashi a kudancin Volgograd da kuma wasu rumbunan ajiya da ke gundumar Dezirinski. Har ila yau a daren na Alhamis wayewar yau, wasu hare-haren na Ukraine a yankin Rostov da ke kudu maso yammacin Rasha sun jakkata mutum biyu a garin Gulovo, kamar yadda hukumomin yankin suka sanar. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta sanar da cewa a Juma'ar nan za ta ci gaba da shirinta na sayar da hannun jarinta ga 'yan kasuwa, duk da suka da kuma barazanar kauracewa gasanninta da kasashe da kuma hukumar kwallon kafa ta Turai mai membobi 55 suka yi. A cikin wata sanarwa, hukumar ta FIFA ta ce tsarin da ta fitar na tuntubar membobinta ya samu tangarda sakamakon abin da ta kira rahotanni marasa inganci da kafafen yada labarai suka yada kan shirin nata. Hukumar ta kara da cewa za ta ci gaba da gudanar da wannan tsari na tuntubar juna domin tabbatar da cewa dukkanin membobinta sun kada ƙuri'a bisa sahihan bayanai da gamsassun hujjoji. Shugaban FIFA Gianni Infantino dai ya yi alkawarin baiwa kowace ƙasa memba a hukumar ladan dalar Amurka miliyan 40 matukar ta amince da wannan shiri nasa. Ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: DW harkokin yau.
0: To za mu faro harkokin namu na yau ne kan batun tsaro a Najeriya, inda mazauna wasu ƙananan hukumomi a jihar Sokoto ke koke da kuma korafin yadda kullun suke fuskantar hare-haren 'yan bindiga duk da matakan da hukumomi suka ce suna dauka domin kare al'umma. Ga dai karin bayani a cikin wannan rahoto da wakilinmu Ma'auya Abubakar Sadiq ya aika mana daga birnin Nashehu.
1: Kauyukan kananan hukumomin sabon birni Isa Uruna da kuma Tambuwal su ne yanzu haka suka fi dandana kuda dangane da aika-aikar ‘yan bindiga a jihar Sokoto. Na baya-bayan nan shi ne harin da barayin suka kai a cikin masallaci a garin Tsamaye cikin ƙaramar hukumar sabon birni suka kuma yi adalin mutane uku tare da yin garkuwa da wasu da dama. Wani mutumin garin Idi da ke yankin cikin sabon birni ya bayyana min halin da suke ciki.
2: Akwai lokacin da sun ka dauki mutum 36 nan da dare sai da an ka ba su ₦1,600 kenan sun ka saki mutane kuma sun ka sake dawowa again sun ka ce sai an ba su ₦200,000 an ka ce babu kuɗi sun ce in sun kai gobe ₦1,000,000 za a bada. Mu wannan yankin bamu da jami'an tsaro ko yan sakai saboda kogi ne ya riga da ya raba wajen to shine in aka ce maka cewa damana ne kogi ya kan gita wurin to in kogi ya zo ba magana jami'an tsaro su kai dauki ko yan banga haka.
1: Mazauna garuruwa da dama a cikin kananan hukumomin Tambuwal da Shagari su ma suna ta fuskantar matsalar rashin tsaro inda yanzu haka mutane da dama suka kauracewa gidajensu baya gare ba su da dabbobinsu da yan bindigar suka yi. Sani Ango mazaunin garin Dogon Daji cikin karamar hukumar Tambuwal ya bayyana halin da ake ciki.
3: Yan bindiga sun mamaye kauyuka da dama na karamar hukumar mulkin Tambuwal akalla kauye sama da kauye 15 waɗanda yan bindiga ta hunan mamaye su suka kwashe musu dukiyoyi ta shanu suka fasa shagunoni suka kwashe dukiya za a shiga cikin gidaje a in horata in shinkawa in mi sun ka gani su kwashe daidai da labulai na daki da zannan gado ki da ranar karin abin zabban mamaki.
1: Na dai tuntubi mai magana da yawon rundunar 'yan sanda a jihar Sokoto DSP Ahmed Rufai domin jin matakin da suke dauka na takile barazanar 'yan bindigar. To amma sai ya ce inda yake akwai hayaniya zai yi magana da ni daga baya amma zuwa lokacin hada wannan rahoton ban ji shi ba. Sai dai masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu ya ce dole ne sai an cire son rai ga matsalar rashin tsaro.
4: Ko dai a tashi tsaye a yi abin da ya kamata ko kuma a ci gaba da ganin abin da zai ci gaba da bata wa Najeriya da 'yan Najeriya suna da bata wa Najeriya da 'yan Najeriya rai da kuma ci gaba da zama cikin halin dardar.
1: Yanzu haka dai matsalar rashin tsaron wasu na cewa tana ci gaba da kassara mutane a arewacin Najeriya. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa. Daga Sokoto a Najeriya.
0: To har wa yau a Najeriya ana ci gaba da alakanta wasu laifukan ta'addanci ga wasu kabilun kasar misali Fulani da dai sauransu. To ko ta yaya hakan ke shafar haɗin kan al'umma da rayuwar jama'a? Tambayar kenan da abokiyar aikina Khadija Ahmad Rufai ta mika wa kwamarar Dr. Abdullahi Yalwa malami a sashen nazarin muggan ɗabi'u da daƙile yaɗuwarsa a kwalejin Abubakar Tatare Ali da ke Bauchi.
5: Da fari dai yana da kyau mu sani cewa a dukkan kabilu, a dukkan addinai, a dukkan bangarori da sassa na Najeriya da ma na duniya akwai mutanen kirki akwai akasin haka. Kuskure ne a yi kuɗin goro, har da cewa ba mamaki wasu al'adu da yanayi na rayuwa na wasu yakan sa su yi kusanci da wasu laifuffuka.
6: To menene hatsarin da ke tattare da yanke hukunci akan ilahirin kabila guda saboda aikin wasu kalilan daga ciki?
5: Hatsari na farko shine za a afka ma waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba, wanda a zamantakewa da shari'a hakkin wanda babu ruwansa ya fi hakkin masu laifi tari. Abu na biyu za a ƙarfafi masu laifi ta hanyar ƙoƙarin sanya dangi ko zuriya ko kabilarsu su riƙa jin suna bin bayansu sakamakon cewa su wa'ancan da suka yi laifi da duk wanda bai yi ba ma ana musu ganin abu ɗaya.
6: To kana ganin irin wannan alakanta laifuka kan kabila yana kawo cikas ga aikin hukumomin tsaro?
5: Sosai da gaske, saboda ai ba a ɗaukan mutane don kabilar su, ana ɗaukan su ne a matsayin su na 'yan ƙasa da suka cika ka'ida na lafiya da ƙarfi da hankali da kuma gaske su a matsayin jami'an tsaro. So kenan su kansu jami'an tsaron za a kai munzalin da in an ga jami'in tsaro misali Bafilatani a ce ba ma zai yi adalci ba wajen bincikan aikin ta'addanci wala Allah na Boko Haram ko na IFOP a gwargwadon irin kabilan da ake ganin ya abu nan. Kin ga anan an ɓata hidimar aikin tsaron kansa kuma ana iya sa su yi wani abu don neman burgewa da neman wanke wannan irin wannan tunani a zukatan mutane ko da kuma abin ba gaskiya ba ne.
6: To ta yaya kake ganin za a dawo da hankali kan asalin matsalar maimakon karkatarwa zuwa nuna yatsa ga wata kabila?
5: Ai sakwa-sakwa ne da gwamnati ta yi na amfani da fasahar zamani da kayan aiki da daukan irin ma'aikatar da ya kamata da tabbatar da hukunci tsakani da Allah ga masu laifuffuka ya kawo kofar da barazanar tsaro yake ta fadi abinda ya rage kuma masu mara musu baya waɗanda suke boye da sauran waɗanda ake zargi yan siyasa cewa suna da hannu ciki a dau mataki su ma Allah dabtar da su.
6: To wani alhaki ne kake ganin shugabanni da 'yan jarida da 'yan ƙasa ya kamata su ɗauka?
5: 'Yan jarida suna da rawa sosai a ciki domin suke ba da alƙibla wa ƙasa. Sannan akwai hukumomi da suke da nasaba da wayar da kai irin su National Orientation Agency su ma sun yi bacci gaskiya wajen sauya tunani na 'yan ƙasa. Sannan shugabanni dole ne a gansu ayyukansu ya fi maganganunsu yawa saɓanin yanda faɗinsu yanzu ya fi ayyukansu masu amfani waɗanda za a yi koyi da su yawa.
0: Kamarar Dr. Abdullahi Yalwa, malami a sashen nazarin muggan ɗabi'u da daƙile yaɗuwarsu a kwalejin Abubakar Tattare Ali da ke Bautin Najeriya kenan. Tura gabatin tsaro a Najeriya sai kuma wannan taƙaddama a jihar Filato. Inda bayan ta fuskanci matsin lamba daga ƙungiyar ƙwadago a ƙarshe majalisar dokokin jihar Filaton ta janye ƙudurinta game da biyan kudaden fansho ga 'yan majalisun jihar wato 'yan majalisun dokokin jihar. Kafin wannan lokaci dai ƙungiyar ƙwadago ta Filato ta ba da wa'adin zuwa jiya Alhamis tare da barazanar rufe zauren majalisar dokokin tare ma da dakatar da ayyukan gwamnati muddin majalisar ba ta janye wannan ƙuduri ba. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgui daga Jos.
7: To zuwa yanzu dai a iya cewar majalisar dokokin ta Filato ta yi amai ta lashe game da ƙudurin biyan tsafin 'yan majalisar dokokin jihar kuɗin fensho na tsawon rayuwa, inda babu shiri ta yi fatali da ƙudurin na biyan kuɗin fensho, duk kuwa da cewar ya samu karatun farko ya tsallake karatu na biyu, inda kaɗan ya rage ya zama doka kafin wannan dambarwa ta taso tsakanin 'yan ƙwadagon da 'yan majalisar dokokin Filato. Cikin wani taron manema labarai a Jos, shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar Joseph Gokum ya ce majalisar dokokin ta dakatar da ƙudurin ne bayan ta saurari koke-koke daga jama'ar Filato. To a bisani na tambaye Comrade Eugene Manji, shugaban ƙungiyar ƙwadago na jihar Filato, ko shin me yasa suke adawa da baya tsafin 'yan majalisar dokokin kuɗaɗen fensho na tsawon rayuwa?
8: Mun abin da kan bashi a wata an riga haɗa mishi da shi a kan cewa ka karɓa waɗannan abubuwan in ka tafi ka tafi da shi. Ma'ana wato kai abin da kake baka kai ma'aikata baka kai abin da shike samuwa. To an haɗa mishi abubuwan da zai samu ya mura har ba da ya tafi bashi karhudin da ya zo samu.
7: Majalisar dokokin Filato dai ta ce tan hasali akwai rashin fahimta ne na jama'a kan shi wannan ƙuduri, dan kuwa ba ta da niyyar yin gaban kanta wajen aiwatar da ƙudurin na fensho kafin ya zama doka. A cewar Honorable Eliba Ko Ankala, ɗan majalisar dokoki daga mazaɓar Rukuba Irigwe, wanda tun farkon fari shi ne ma ya so mu gabatar da ƙudurin gaban majalisar dokokin na Filato.
9: Za mu kira public, civil society, su sarakuna, su malamai addini, duk kowa duk za mu ce to ga abin da muka zo na muka yi muka wallafa a committee, sai mu kira meeting za mu karanta to ga dalilin da ya sa muka kawo wannan abun, amma ga inda za mu bi da shi. A ƙarshe duka shi ne za a zo na duba waye ne suka fi yawa, waɗanda suka yadda da abun ne ko kuma wanda ba su yadda da abun ba suka ce a'a wanda ya fi yawa shi ne za mu doka. Ai jama'a ne suka samu a nan.
7: Ita dai gwamnatin Filato ta noke ta ki ta ce uffan kan wannan dambarwa na tsakanin 'yan ƙwadago da 'yan majalisar dokokin jihar, a don haka ne ma wasu shugabannin al'ummomin jihar Filato ke martani. Mr. Danjuma Namanihu shi ne shugaban al'ummar Magavul mazauna Jos.
10: In ka duba kuɗin mutum ɗaya na majalisar zaka ga yana biyan mutane 30 ko 50 a office ɗaya, banda ka san mutane suna kuka kai kuma kana kara ma kanka kuɗi har da pension, wato sai sun mutu kenan akan wannan kujera.
7: Wasu jama'ar jihar Filato da yana cewar akwai matsaloli na rashin aikin yi ga talauci baya ga rashin biyan tsafin ma'aikata kuɗaɗen fansho da gratuity da ma uwa uba batun rashin tsaro. To amma 'yan majalisar sun yi gum kan waɗannan matsaloli, don haka suka yi maraba da matakin janye ƙudurin fenshon da majalisar dokokin ta yi. Abdullahi Maidawa Kurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
0: To waɗannan rahotanni da hirarraki na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe kafin mu ɗora ga wannan sanarwa.
11: DW ra'ayin malamai.
12: Matsalar sauyi ko ɗumamar yanayi na ci gaba da zama gagarumar barazana da duniya ke fuskanta. A shekaran baya-bayan nan an ga yanda ake samun karuwar yanayin zafi a nahiyar Turai da bisa al'ada yake da yawaitar yanayin sanyi yayin da a nahiyar Afirka inda ake fama da tsananin zafi sannan a hankali sanyi na neman mai gurbin wannan zafin shin wani mataki ya kamata al'ummomin ƙasa da ƙasa su dauka domin magance wannan matsala da aka dade ana magana akan ta Wannan da ma wasu tambayoyin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako zai kokarin amsa muku.
0: To da fatan za a kasance a shirye-shiryenmu na maritan ranakun Asabar da Lahadi domin jin yadda muhawarar za ta kaya. Idan muka nufi Jamhuriyar Niger, gwamnatin kasar tare da tallafin Bankin Duniya ta samar ko sun samar da wani tsari na samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana. Wato ga al'ummomin birane da karkara. Domin dakile matsalar karancin lantarki da kuma kai shi a wuraren da babu shi. Ga karin bayani a cikin wannan rahoto na wakilinmu Salisu Bukari daga birnin Yamai.
13: Jamhuriyar Niger dai kamar sauran kasashe na yankin Sahel, kasa ce wadda Allah ya arzuta da hasken rana, inda kuma ake samun rana kusan tsawon dukkanin watanni 12 na shekara, har ma ga lokacin sanyin hunturu. Sai dai kuma har yanzu ba kai ga cin moriyar wannan arziki na rana ba yadda ta kamata. Ta hanyar samar da cibiyoyin wutar lantarki masu amfani da hasken rana a fadin kasar sabanin waɗanda ake da su masu amfani da man diesel sai dai kuma ganin cewa gwamnatin ta Niger mai ci a yanzu ta kafa dan ba na samar da cibiyoyin wutar lantarki nan zuwa wani lokaci ta kirkiro dabaru domin ganin al'umma ta samu rufin asiri a fannin samun wutar lantarki da hasken rana ta hanyar wani tsari da ma'aikatar Anarsol mai kula da fannin hasken rana a kasar ta Niger Abdulsalam Haruna injiniya ne cikin wannan tsari na samar da wutar lantarki da hasken rana
14: shekarun bayan nan da aka yi kudeta an samu matsala na wutar lantarki to gwamnati ko ta gani kaman Niger tunda muna da rana ya kamata mu yi amfani da ita saboda shi ne gwamnati da Bankin Mondial suka sa hannun juna suka kirkiro wannan project su kama ma kowa da kowa da kauyuka da babban garuruwa ma kowa da kowa ya yi amfani
13: tsarin da wannan ma'aikata ta Anarsol gami da Bankin Duniya suka yi Ya haifar da wani tsari da ake kira haske, inda aka zaɓi masu ƙananan kamfanoni. Gwamnati da Bankin Duniya na saka tallafi don ganin kayayyakin sun zo ma al'umma ta birni da ƙauye cikin sauƙi, wanda shi ne sakamakon baje kolin kayayyakin da ake yi don jama'a su san halin da ake ciki. Haruna Musa na aiki ne a ƙarƙashin kamfanin mai yaƙi trading masu samar da wutar lantarki da hasken rana.
15: Tun da yau ƙasarmu Niger mun ga ɗoki jama'ar da gare mu waɗanda ke aiki da huta. Wagga energy in anka ce anka diba yana da karamci kwarai hanyar wannan project arziki haske lalle husa'a ce ta kwarai dan yau mu a cikin daji mun kaga wanda mutane ke jin dadi lalle an samu husa'a babba wanda ga sa yau talakan Niger sai ya samu dama ya samu abin caji ya ga haske a koda yaushe
13: a nazarin da masana suka yi dai wanda ake ganin tsarin ka iya taimakawa al'umma ta fita daga mugun kangi na rashin wutar lantarki An tsara kayayyaki da ta kamata a ce duk magidanci ya same shi a matsayin mataki. Da dama dai na ganin cewa idan dai har akwai dama ta samun cibiyoyin wutar lantarki da hasken rana, wannan mataki ne ta kamata a ɗauka a sassa daban-daban na jihohin ƙasar ta Niger domin magance matsalar karancin wutar lantarki da mahutawa da zokar man diesel da manyan injimomin da ke ba da wutar lantarki ke yi. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
0: Tunzu kuma bari mu dawo nan Turai. Jamus ta fara sauya kallon da take yi wa nahiyar Afirka a matsayin ƴan rabbanaka wadata mu zuwa ginshikin bunƙasa tattalin arziki ko gina kasuwanci mai nagarta daga albarkatun da ke jibge a nahiyar. Ibrahim Hassan ya hada mana rahoto kan wannan batu.
16: Shekaru da dama Jamus na daukar Afirka a matsayin nahiyar da take ayyukan raya ƙasa kadai. To sai dai da alama a yanzu ba ta tafi bana. Inda Jamus din ke daukar Afirka a matsayin abokiyar hulɗar kasuwanci mai ƙarfi wacce ke da tushen ma'adinai masu muhimmanci kazalika Jamus din na kallon damar kasuwanci na kusan dala miliyan 1.5 a kasashen Afirka wannan ya sa Afirka ta kecire ni kimar nahiyar Afirka ta dada bayyana ne a idon Jamusawa yayin da ministan harkokin wajen kasar Johan Vadepool ya ziyarci kasashen Mauritania da Najeriya da kuma Afirka ta Kudu inda ministan ke cewa lokaci yayi da yan kasuwar Jamus za su ƙara himma sosai a Afirka kuma yin watsi da ƙarfin tattalin arzikin nahiyar zai kasance sakaci yayin da ake sa ran yawan al'ummar Afirka zai kai kusan biliyan 2.5 nan da shekarar 2050 manyan kasashen duniya za su fara tsere akan albarkatun Afirka da kuma damar kasuwanci hada da muhimmanci biyoyi da batun tsaro a cewar Fidel Amake Owosu wani mai sharhi akan harkokin siyasa a kasar Ghana yana mai cewa akwai yan Turkiya da Russia da Amurka da kuma China wadanda tuni suka yi ninkaya a Afirka kuma Jamus ba za ta zama yar kallo ba tana bukatar kulla zare mai matukar muhimmanci kididdiga ta nuna cewa akwai babbar dama ga Jamus domin fadada ayyukan tattalin arziki a Afirka zuba jarin kai tsaye daga kasashen Turai zuwa Afirka ya kai matakin kololuwa na dala biliyan 99 a shekarar 2024 a cewar taron majalisar dinkin duniya akan ciniki da ci gaba yayin da kamfanonin tarayyar Turai suka zuba jarin sama da euro biliyan 250 a fadin nahiyar sai dai jarin da Jamus ta saka a Afirka dala biliyan 13 ne kacal kutankwacin kaso 1 cikin 100 na jimillar jarin da take da shi a sauran kasashen duniya ga yan kasuwar Jamus da ke fuskantar raguwar yawan ma'aikata a cikin gida anan ma wata dama ce ga Afirka na cikewa Turai gibin karancin ma'aikata adadin Jamusawa na raguwa saboda yan retire adan haka suna buƙatar ƙarin ƙwararrun ma'aikata daga Afirka inji Owosu nan da shekarar 2035 ƙarin matasa yan Afirka za su shiga kasuwar buƙatar aiki kowace shekara fiye da duk sauran yankuna koda yake Jamus ta yi wa tufkar hanci inda ta riga ta gabatar da matakan fatso ma'aikata daga nahiyar Afirka inji Owosu shirye-shiryen da Jamusawan suka yi sun hada da sauƙaƙa dokar shige da fice na ƙwararru to sai dai duk da wannan tsari na kyakkyawar fata har yanzu da saurari na Akaba inda wasu kasashen Afirka kamar Najeriya da Mauritania na cikin sarkar matsalolin tsaro da siyasa da zai yi musu katanga da masu kwadayin zuwa zuba jari a Afirka kamar Jamus
0: rahoton Ibrahim Hassan kenan yanzu kuma ga rahotonmu na musamman
11: himma dai matasa
0: a jamhuriyar Niger wani matashi mai suna Ayuba Isa mai shekaru 28 kwararre a fannin na'ura mai kwakwalwa ya bude kofar duniyar fasahar zamani ga marayu ta hanyar ba su horo kyauta kan ilimin komputa matashin ya jurewa tudu da gangare na kalubale inda a yanzu haka ya zama abun kwatance gara mutu Isa wanke wakiliyarmu dake gaya da karin bayani
17: matashin dai ya taso da sha'awar koyo da koyarwa ne kuma a cewarsa hakan ne yasa ya samu taimakon wani bature wanda biya masa karatu a kyautaruwan Allah
18: tun ina yaro wata rana na tai vacance Lome na gamu da wani nasara muna magana sai ya tambaye ni ni na girman mi nake so yi sai nake mai ni zama professor wanda zan koya ma mutane aiki kuma ni ma zan koya tunda muna magana da shi wata rana yace kwatanta mini yanda zan iya in koyi abu ba sai nayi tayya ba ko na tayi wani wuri bisa internet shine yace ce ma formation a link na farkon shine sai ya sayo mini shi ya kai shi ka 300 da wani abu ban san shi ko ina ba
17: a cewar Ali wannan taimakon shine ya saka masa son taimakawa matasa wadanda ba su da mai biya musu
18: duk wannan dai akwai magana wancan nasaran nan wanda ya sani a hanya to surtu wajen marayu su kowa san da ba kowane na yake da kudin da zai zo ya biya ya yi informatic in dan shi ne uku wanda ba su da mutum hudu wanda ba su da karhi su zo su yi shi ba tare da sun biya ko dala ba ɗan makarantar kuma rabi suke bada
17: to sai dai kamar kowane matashi mai kokarin tsayawa da kafafuwansa Ali ya fuskanci kalubale da dama
18: masalolin harkon dai a gida ne same su tunda ina karatun likita amma mutan ina formation ina karatun computer a link da ni ka karatun nan ni tambaye gida nace a bani kudi in tai in samu in bude wurin da zan yi aiki na su a ganin su wannan ba daidai bane ni da nayi karatun likitan abun ga shine kamata in kama wannan bai kamata in yi shi ba kuma kowa san irin wannan kai mutum ya yi sai da kudi
17: wannan matakin dai ya samu karbuwa sosai ga matasa masu sha'awar koyan amfani da komputa
19: kunana na nufi da wasu amani bin da ya sha hankalina shine cikin wa'ansu makaranta in ba da wannan na'ura ba ba a iya karatu akwai cikin wa'ansu Ashan Square in ba da na'ura ba shi ma bai yi
20: sunana Sadiq Hamid Muhammad ina nan gayin wanga farmasiya ne saboda in iya aikin ordinator da kuma na wifi da sauran aikin hannu
17: a cewar dai Ali zuba jari a rayuwar waɗannan yaran tun a yau shine zai gina kyakkyawar makoma ta gobe. Ƙarshen rahoton kenan. Ramtu Isa Wanke, DW Hausa, daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
0: To cika makin rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan. A gurguje kafin mu sallama da ku, kun ji cewa Hamas ta ce ta cimma yarjejeniya da Isra'ila a mataki na biyu na tsagaita wuta a zirin Gaza. Iran ta ce ta kai sabbin hare-haren ramuwar gayya a sansanin sojin Amurka da ke Kuwait. Sannan mutane 34 sun mutu a Pakistan sakamakon wata fashewa da ta auku a mahakar ma'adinan Kwal. Har ila yau hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dage kan shirinta na sayar da hannun jari ga 'yan kasuwa duk da suka da barazana da take fuskanta. To ƙarshen shirin gabaki ɗaya sai kuma da ranar idan Allah ya albomu da yardar Allah. Kafin nan a madadin Abdullahi Tankobala wanda shine editan da ya shirya shirin kamar yadda aka ji shi, Muhammad Tijjani Hassan ke cewa mu lafiya daga nan birnin Bonn.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To a ku kuma kun ga mu yi kokarin samu kansa
1: to
0: a sa masa ruwa 10 ml mai dauke da 0.95% na sanadarin saline
2: to to to
0: a zuki jinin sa ai masa gwajin CBC da electrolyte da kuma glucose
2: to to yanzu
0: yawa wani kuma kai samu machine din EEG ko da zai sake yin jijjiga
1: oh an gama yawa
0: yawa mu dora shi akan gado zan kirga uku sannan he mu daga shi sai mu dora shi
2: to to to
0: daya biyu uku yahu yawa to alhamdulillah da kyau musa na'urorin da zamu dinga kula da yadda iska ke zagayawa a kirjin sa kuna jina ko da yadda kuma zuciyar sa take aiki da kuma yadda yake yin numfashi
3: likita zai warke kuwa
0: Zainab kin ga na san kin razana amma ya kamata ki kyale mu mai aikin mu ki koma falo ki jira zamu neme ki da zaran mun kammala binciken mu a muje
4: Zainab sai kaiwa da kawowa take yi a falon asibiti cikin kaguwa da firgici Rabi'u yayi awa daya yanzu haka a zanne a wajen kuma ba wani bayani da aka samu an barta a cikin duhu wai ina gaji ne kamata yi a ce ta biyo su zuwa asibitin a motar tafa gashi har tsawon awa guda amma bata iso ba Zainab na shirin dauko wayarta daga aljihun falmaran dinta kenan sai kawai ta ji aka kira sunanta
5: yauwa Zainab ashe magaki ya Rabi'un yake yaya jikinsa
3: yauwa gaji har na ji na madama da na ganki me tsayar da ke haka
5: ki dai shiru kawai wani hatsari aka yi akan titi kada ki so ki ga cinkoson ababen hawa da aka tara ni kan yaya jikin Rabi'un
3: ni duk abin ya dame ni sun ki fada mun komai
5: hai ko yaya ya kara ji ina suka kai shi
3: ban sani ba abinda nake fada kenan sun kai shi bangaren bayar da kulawan gaggawa sai kuma suka koro ni ba abinda na sani bayan wannan
5: har yanzu bai farfado ba ko
3: eh har yanzu yana sumi abin ya firgita ni gaji
5: kai Zainab wai me yake faruwa ne Rabi'u fa ko asibiti bai taba zuwa ba
3: ni ma dai abin ya daure min kai sosai ban ma san me zan yi ba
5: ko za mu kira Samira
3: kai hakan bai kamata ba ina nufin Rabi'u ba shi da wata kwanciyar hankali tunda suka bata na san dai ba sa yin gaba amma ina ganin yanzu bai kamata mu sata al'amarin mu ba
5: haka ne gaskiyar ki wa ma ya sani ta yu bata wurin ta su ce ma ta jawo wannan amma ko za mu kira baban Rabi'u Kawu Sale gidansa ba nisa daga nan
3: ha ba gaje kina ganin ya kamata Kawu Sale ya zo nan Rabi'u zai so haka kuwa
5: eh to ba za mu so a ce ya zo nan ba kuma Rabi'u yana iya fusata amma duk da haka Kawu Sale babansa ne ya cancanta ya san abin da yake faruwa da dansa
6: Da wannan muka kawo ƙarshen kashi na farko a cikin jerin sabon wasan namu mai suna lissafin kula da lafiya. Me ya faru ga Rabi'u ne? Ko zai samu lafiya? Me yasa ya suma? Shin hakan ya faru ne saboda batawar da suka yi da Samira? Kuma me yasa yaran nan ba sa son kiran babansa? Ku biyo mu zuwa cikin wasa na gaba don jin amsoshin waɗannan tambayoyi. Kafin nan kuna iya ziyartar adreshin mu na yanar gizo wato dw.com/iliminfasaharzamani. Shafin mu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin muhawara da ku. Daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya.
7: Tamadala an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta. Yanzu kuma sai wasiƙun da kuma sauraro kuka aiko mana.
8: DW wasiƙun masu sauraro.
9: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam nake tare da ku a cikin shirin na wannan rana.

madalla. Da farko zan bude shirin da wasikar Isa Liba Ayuba wanda ke cewa assalamu alaikum DW Hausa, ina muku fatan alkhairi. A yau na zo na bayyana wani abu da yake ci mana tuwa kwarya ne kan hanyar mu ta Semegu zuwa Zawajiki. Tana da bukatar mahukunta su duba ta. Duk shekara sai an zo an yi mana aune-aune, amma har yanzu shiru kake ji kamar mallam ya ci shirwa. Idan kuwa aka yi ruwa muna ji a jikinmu, a don haka muke kira ga gwamnan jihar Kano da 'yan majalisar jiha da na tarayya da su duba mu da idan rahama, ko mu ma samu mu sharbi roman siyasar wannan zamani. Allah ya sa mu dace. Sai kuma wasikar gaba daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji jihar Maradi a jamhuriyar Nijar mai cewa assalamu alaikum DW Hausa, ku bani dama na yabawa gwamnatin sojin kasar mu Nijar bisa jagorancin shugaba Ciyani a kokarin da take yi na inganta rayuwar al'umma a fannoni daban-daban, inda muka ga an kaddamar da aikin gyaran hanyar Tsarnawa zuwa Tawa, kuma mun ji labarin za a yi makamancin wannan aiki tsakanin Maradi da Zindar. Da wannan ne muke addu'ar Allah ya taimaki wannan gwamnati ta kara ninka ayyukan da suka shafi rayuwar al'umma. Allah ya zaunar da kasar mu lafiya, amin. Sai kuma wasikar ka Yahuza Abubakar Gora wanda ke cewa mu dai kullum muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kara matsakaimi wajen yakar ayyukan ta'addanci da ke ci gaba da ta'azzara a sassan arewacin Najeriya. Sannan ya kamata a sa ido a iyakokin kasar nan, ganin yadda a wasu lokuta idan aka kashe dan bindiga zaka ga kusan duk a wannan yankin babu wani mutum da zai iya shaida fuskar sa ko ya ce ya gane shi. A dan haka ne muke kira ga al'umma da mu baiwa jami'an tsaron mu haɗin kai domin gudanar da ayyukan su cikin sauki. Da fatan kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar, amin summa amin. Sai wasikar haɗin gwiwa daga Yakuba mai aski ba da raka da Sanusi Maɗatai da Jafar ɗan gwamna dukkan su a jihar Damagaram jamhuriyar Nijar, masu cewa alal haƙiƙanin gaskiya za mu iya cewar batun gargaɗin da sarkin musulmi ya yi a game da yunkurin alaƙanta ƙabilar Fulani da ta'addanci a Najeriya, hakan abu ne mai kyau, domin kuwa a gaskiya bai dace a dinga alaƙanta ƙabilar Fulani da harkar ta'addanci ba, saboda a lokuta da dama ba ƙabilar Fulanin ba ne ake kamawa da ayyukan ta'addancin, wasu ne suke shigar burtu. Amma dai yana da kyau al'umma su kasance masu bincike kafin yanke hukunci. Da fatan al'umma za su gane kuma za su fahimta. Don haka muna fata da addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan bindiga da 'yan ta'adda da kuma masu tallafawa ayyukan ta'addanci a duk inda suke, amin summa amin.

0: Dr. Madala da fatan za a yi mana afuwa da kutsan na'ura. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gargadi gwamnonin kasar a kan salon shugabanci da ma yadda suka koma rige-rigen gina gada ta zamani maimakon yaki da talauci da ya addabi mafi akasarin al'umma. Daga Abuja, Ubala Musa na dauke da karin bayani.
1: Shugaban da ke ganawa da wasu rakunan kabilar Yarbawa dai bai boye bakin ransa ba bisa yadda mafi yawan gwamnati suka koma zuwa gidan gada ta zamani a maimakon yaki da talauci da taimakawa ƴan ƙasar da ke cikin halin babu.
2: You have governed before.
1: Kai ka yi mulki a baya a matsayinka na gwamna, kana buƙatar taimaka mana magana da wasu cikin gwamnonin nan. A yau tattalin arziki na tafiya daidai, kuma kuɗin da nake turawa a jihohi ya kai kusan ninki 4 zuwa 5 na abin da muka gani a lokacin muna gwamnoni. Yanzu ba mai rance na kuɗi wajen biyan albashi ko kuma ƴan fansho. Ya kamata su ƙara azama maimakon ginin gadoji na zamani inda ma ba motocin. Kamata su karkatar da kuɗaɗen zuwa ginin hanyoyin ƙauye ta yadda za su inganta rayuwar al'umma da ma bai wa jami'an tsaron damar kaiwa inda ake da matsala ta tsaro. Ƙalubalenmu na da girman gaske kuma aikin ba ƙarami ne ba. Can cikin lissafi na kuɗaɗe ko shiga da birnin na kai tsakanin miliyan 15,000 zuwa miliyan 30,000. Adadin da ke iya ginin azuzuwan makarantu kusan 3,000 ko kuma shaka tafi 330 ayyukan da ke a jihohin. Ko cikin batu na yaƙi da talauci ma dai, sabuwar gada na iya samar da jarin ƙalla naira 500,000 ga masu gidaje miliyan 1 har guda 6. To sai dai kuma gwamnoni 31 cikin 36 da ke a tarayyar Najeriya da ya da ƙarshen ikon jam'iyyar APC ta Tinubu. Sanata Abu Ibrahim dai na zaman jigon jam'iyyar da kuma shi abin da ke faruwa cikin jihohin yanzu. Ya wuce da sani na shugaba Bola Tinubu.
3: Yadda furar da yake cikin constitution tsarin mulki har gwamnati cikin tsarin mulki, yadda yake da National Assembly su suna da majalisu na jihohi wanda za su kai bajet nasu su ba su approval. So furar da ba yadda zai iyaka da influence nasu. Kila a ce party ta hada da gwamnonin jam'iyya a zanna a magana a samu inda ya kamata a yi.
1: Kuma ta ina ake shirin abi da nufin sabulai wannan da ke aka. Sannan hankali dai so na zuciyar gwamnonin na iya shafa farin jinin jam'iyyar a tsakanin miliyoyin ƙasa da ke zaman jiran tasirin manufofi na tattali na arziki na gwamnatin. To sai kuma da kamar wuya gwamnonin su ɗauki shawarar ta Tinubu a cikin tsarin da ya kalli shugaban hausawan gaba ayyukan da ke kama da ƙoƙarin cika aljihu. A faɗar Faruk Bibi Faruk da ke sharhi cikin batu na mulki da siyasa.
4: Shugaban ƙasa Tinubu ai ba shi da bakin magana idan gwamnoni suna yin gadoji. Suna su ma da sauki watakila sai da suka sa gadojin a budget, sannan aka zo ake kashe kuɗin gadojin a nan. Shi da ya kwashi trillion 18 ce kawai abu teku da titi, ya kwashi wasu ya ce a tafi daga Badagiri a nemi sakkwato da titi ba tare da an sa su a cikin tsarin kasafin kuɗi ba, ba tare da an kai majalisa ba, ba tare da an kawo ƴan kwangilan da suke da sha'awa sun ba da kididdiga kuɗaɗensu ba, shi ya yanke kuɗi da shi da ɗan kwangilansa. Duk abin da za ka iya faɗa na kashe mu raba, alamunsu sun nuna a wannan. To yanzu dan zaɓe ya zo zai iya ɗaga baki ya ce su gwamnoni me yasa suke nasu.
1: Abuja da yana tsakanin alamun tasirin za ta tallafin da ƙara haraji a rayuwar ta ƙasar da ƙila fuskanta fushi na zuciya mai tsuma a zaɓukan da ke tafi. Ubala Musa, DW Hausa, daga Abuja a Najeriya.
0: To daga Abuja a Najeriya yanzu kuma za mu je Yamai a jamhuriyar Nijar, inda a ɗazu-ɗazun nan ne aka kammala zaman majalisar mashawarta ta ƙasa bayan da 'yan majalisar suka shafa tsawon makonni 2 suna muhawara akan muhimman batutuwan da suka shafi tafiyar da ƙasa. Daga Yamai, Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
5: A tsawon waɗannan makonni 2 dai da 'yan majalisar mashawartan suka yi suna aiki, sun yi nazarin ayoyin dokoki da gwamnati ta gabatar musu. Sannan suka saurari ministoci a fannoni da dama, kama daga batun ilimin ƙananan makarantu, sakandare da ma ilimi mai zurfi, fannin noma da kiwo, kasuwanci da ma inganta ayyukan hannu. Farfesa Duku Abdulrahman masanin kimiyyar siyasa ne da harkokin tsaro kuma mamba a majalisar mashawarta ta ƙasar ta Nijar.
6: An ba da shawarwaru kala-kala musamman wanda anka gani a ce ya kamata yanzu a gyara, kuma wajen kiwo da noma su ma nan a wannan bangaren an kawo gyare-gyare sauye-sauye masu ƙarfi, inda ake ganin duka abubuwa wannan ya anka bisu sau da ƙafa za a sauya rayuwa 'yan Nijar kuma a kawo ci gaba a cikin harkokin 'yan Nijar na yau da kullum. Abin da ya kamata kawai 'yan Nijar su gane kuma su san da shi shine cewa duka taruwar da ake a nan guri shine sauye-sauye wanda ya kamata a samu a kawo, wanda ba a samu an kai a shekarun baya ba, saboda a gyara rayuwa tun da rayuwar da ake son a gyara ta al'umma ce ake son a gyara.
5: Daga cikin muhimman batutuwan da aka tattauna akwai na cin zarafin mata da ƙananan yara da ake yi musamman ma a wannan lokaci, inda aƙida ta faɗe ga yara ƙanana ya zama ruwan dare ga duniya. wanda ake ganin dalilan su ne na rashin doka mai tsanani da ka iya bugun masu wannan mugunyar akida ta bata makomar yara kanana. Madam Naomi Bintas Tasli, yar fafutukar kare haƙin jama'a ce kuma mamba a majalisar mashawarta ta ƙasar ta Niger.
7: Kuncin assis na 2025 da aka yi an hiddo cewa akwai viol da yawa aka yi bisa kan mata, bisa kan yara kanana wanda suka yi kamar dai shekara goma sha biyu, shekara goma sha hudu kamar dai yara kanana dai.
5: Ana musu fadi.
7: Kuma muka ce ya kamata a diddiba a gani yadda za a yi recommendation ta kirki ga government don a samu a dokan mai karhi bisa bonga abubuwan da mata suna fuska cikin rayuwarsu. Tunda kundiba ana cin zarafin mata da yawa.
5: Babban abin da a yanzu aka sawa gaba dai a kasar ta Niger shine na neman hadin kan yan kasa baki daya na ciki da wajen kasar ta Niger ta yadda kowa zai bada tashi gudunmuwa a fannin kyautata zamantakewa da samar da zaman lafiya mai dorewa. Reverend Sabo Bacili na ɗaya daga cikin wakilan kristoci na kasar ta Niger a zauren majalisar mashawartan, wanda ya ce yana da kyau a taya tsaye-tsayen daka don karfafa zamantakewa.
8: Zama lahiya ko zama tare abu ne abu kaɗan shi na iya gurɓatar da shi. Sai mun yi taka tsantsan da malaman addini musulunci da malaman krista, kowa a bashi nashi inci, kowa a san mazauninsa, kowa na Niger ne. Kenan kada mu bari wasu su zo su gurɓatar da zamanmu na tare, don saboda masu son su kutso su halakar da ƙasashenmu suna iya hitowa ta wajen siyasa na eh to ato ja addini. Kenan sai mun yi makamu jawabi, sai mun yi makamu mu da kamu wa'azi mu san da Allah guda ne.
5: Yan majalisar mashawartan dai sun gabatar da shawarwari masu tarin yawa ga gwamnati a fannoni da dama, kama daga haɓaka harkokin kasuwanci, karfafa matakan magance matsalolin bara, duba hanyoyin samar da wutar lantarki musamman ma a fannin hasken rana, kyautata harkokin noma da kiwo tare da samar da abincin dabbobi mai yawa da inganci, dage dokar hana fitar da dabbobi, da batun duba hanyoyin kafa masana'antu daban-daban a cikin jihohi, sannan da karfafa ma'aikatar kula da farashin kayayyaki, da kuma duba fannin ilimi da tarbiyya a kasar ta Niger. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Niger.
0: To yanzu kuma sai labarin wasanni.
9: Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino na ci gaba da shan suka kan kamun ludayinsa daga lokacin gasar cin kofin duniya da aka kammala kwanan nan a Amurka, Canada da Mexico, da kuma bayan kammala ta sakamakon irin kudurori da matakan da yake bujirowa da su da suka saba da al'adar wasannin FIFA. Kama daga shigar da tsagwaron siyasa ta amfani da shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga sabon muradinsa na miƙa wani tsagin hukumar ga 'yan kasuwa don zuba jari, wanda ya gama da gagarumar turjiya daga hukumar kula da kwallon kafar Turai UEFA mai membobi kasashe 55, wadda talashe takobin kauracewa gasar cin kofin duniya ta maza da mata da FIFA ke shiryawa. Sa'o'i kalilan bayan fitar matakin UEFA sai aka jiyo takwarar ta Asia AFC na mara mata baya. Bugu da ƙari, ita ma hukumar kula da kwallon kafa ta Arewaci da tsakiyar Amurka da Caribbean, wato CONCACAF, ta ce ba za a batta a baya ba wajen kalubalantar Mr. Infantino. Lamarin da ka iya taka birki ga wanzuwar wannan sabon shiri na FIFA. Tadadai shugaban na FIFA ya fara fuskantar zaizayar mukarrabansa bayan da babban mashawarcinsa ta fuskan mulki da tsare-tsare, Carlos Cordero, ya yi murabus daga kujerarsa. Yana mai cewar tabbas sabuwar manufar mai gidansa ba ta nufin alheri ga wasanni a duniya. Sabon Firaministan Birtaniya Andy Burnham ya shiga jerin shugabanni masu caccakar Mr. Infantino, inda ya ayyana shi da cewa san bai dace da jagorantar wannan babbar hukuma ta duniya ba. Idan har Infantino ya nace sai ya aiwatar da manufarsa, wajibi sai ya samu ƙuri'u 106 na ƙasashe daga cikin 211 da suka rijista da FIFA, wanda kuma abu ne mai wuyar gaske domin jimillar ƙasashe 136 ne ke adawa da shi, wato 55 na Turai UEFA, 46 na Asia da kuma 35 na CONCACAF. Tsohon ɗan wasan ƙasar Italiya da ƙungiyar AC Milan da ya shura wajen tsare baya Franco Baresi ya rasu yana da shekaru 66 bayan fama da ciwon huhu. Shekaru 20 Baresi ya shafe yana wasa AC Milan daga shekarar 1977 har zuwa 1997 da ya ritaya, inda ya riƙe kaftin ɗin ƙungiyar har tsawon shekaru 15. Ya kuma lashe kofin zakarun ƙungiyoyin nahiyar Turai UEFA Champions League sau 3. Haka zalika ya lashe gasar Serie A ta ƙasar Italiya sau 6. Franco Baresi ya yi sharafi na tsawon shekaru a fannin tsaron baya tare da abokan wasansa irinsu Paolo Maldini, Alessandro Costa Cuta da kuma Mauro Tassotti. Daga fagen kwallon tennis dan wasan Burtaniya Cameron Norrie ya samu zarafin shiga zagayen dab da na karshe na gasar Los Cabos Open ta kasar Mexico. Bayan lallasa Bernard Tomic na Australia da ci 6-1 6 da nema a cikin mintuna 50 inda zai kara da mai rike da kambin gasar wato Denis Shapovalov na Canada a ranar Asabar. A dai wasan na kusa da na karshe fafatawa ce za a yi tsakanin Coleman Wong na Hong Kong da kuma Ato Gi na Faransa. A gasar Washington Open kuwa ba Amerikiya Jessica Pegula ta tsallaka zuwa zagaye na biyu na gasar bayan doke Magdalena Freit ta kasar Poland da ci 3-6, 6-3 da kuma 6 da nema. Ita kuwa 'yar wasan Ukraine Elena Svitolina zagayen dab da na kusa da na karshe ta shiga a gasar bayan casa 'yar Uzbekistan Polina Kudermetova da ci 7-6, 7-4, 6-4.
0: To madalla an gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da wannan takaitaccen labarin wasanni wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen rahotannin da muka tanadi a wannan zangon. Sai dai masu sauraro kada ku manta muna dakon ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba. A gaba kaɗan za mu je fagen shirye-shiryenmu amma kafin nan bari mu ɗan tsahirta.

0: madalla a kowace shekara sama da dalibai 600 ne ke kammala karatun jami'a a Najeriya bisa alkaluman hukumar kula da jami'o'in kasa ta NUC kuma da daman su yanzu haka sun mike domin cirewa kansu kitse daga wuta ta hanyar kikirin sana'o'i da ma daukar ƴan uwansu matasa aiki maimakon jiran aikin gwamnati kai tsaye ina tare da comrade Anas Bala guda daga cikin jagororin matasa a jihar Adamawa Najeriya comrade Anas ya kake kallon kokarin da matasan Najeriya ke yi domin cirewa kansu kitse daga wuta musamman na rashin aikin yi da yi wa matasan nan katutu
1: alal hakika muna cikin wani yanayi wanda kasar nan in kana matashi a yanzu zaka fahimci cewa yanayi ne wanda sai ka tashi tsaye haikan ka tsaya da kafafuwanka biyu da duk abin da ka sa a gaba kafin ka samu biyan bukata so wannan kade kalma ya tabbatar da cewa matasan da muke da shi a kasar nan matasa ne jajarci wanda suna tsayawa akan abin da suke so su yi kuma matasa ne wanda Allah ya ba su hikima da jumriya ga duka abin da suka sa a gaba
0: matasan Najeriya sama da miliyan 80 ne ba su da aikin yi shin ya kaji da wannan adadi na wannan rahoto
1: lalle wannan bai zo mini abun mamaki ba don saboda abu ne wanda ina ji na sha fadan shi shekaru da dama kuma abu ne wanda nake ji yawancin abun da nake fada yanzu suna tabbatuwa idan mutane na sha fada nace yadda ake gudanar da kasar nan ko kuma yadda gwamnati take tafiya ba a tanadi wa matasa ko in ka duba abin da ya shafi makarantu horaswa na ilimi na jami'o'i da muke da shi diga nan zaka san cewa ba lil ba abin mamaki bane a samu mafiye da wannan namba
0: akwai zargin da ake yi na cewar gwamnatin tarayya na cire makudan kuɗi domin tallafawa matasa a kokarin da suke yi na tsayawa da kafafuwansu amma kuma wannan tallafin baya zuwa gare su shin a ina kake ganin matsalar take
1: duk kasan yawancin matsalan kasan nan a hukumance ne aka samu matsala meaning abin da muke kira institutionally in ka duba hukumomin gwamnati wanda yawanci aka daura musu nauyi rata a wuyansu wajen tabbatar da cewa sun ba wa matasa horasarwa ko kuwa wajen cewa an yi koyar da matasa wani abu an sa kudi a ciki domin a tabbatar da cewa an ba wa matasa aikin yi an gyara tattalin arzikin kasa yadda kaga matsalar da muka samu a makarantun mu na jami'a wajen yadda ake bada ilimi haka kuma aka samu a wayannan wurare yanzu dole ne a maida hankali gwamnati wajen hukumomi da aka yi wanda nauyara ta yi a wuyansu wajen bayar da wayannan kudade wajen tabbatar da cewa an koyar da matasa a maida shi kansu kai bari ga maka yadda abun ya lalace wani lokaci wasu hukumomin gwamnati kan iya daukar yara a ce za a koya musu gyaran waya da sauransu abin da ya shafi technology dai sai a zo a koya musu a ƙarshe ake bada wani abu da ake kira kit na koyarwa da su mai in ka bude ciki spanner ne da su mai wannan gadget da ake basu either iPad ko mai wanda ake basu wanda shi za su fara zuwa su just dan bude nasu in ka duba gadget din yadda ake buga shi zai yi aiki ba zai wuce wata daya ba
0: to domin jin irin darasin da matasa manyan gobe suka koya daga wannan matsala bari mu je ga rahoton da wakilin mu na jihar Adamawa Mubarak Ali Sabayaro ya aiko mana
2: a wani rahoto da aka fitar a Najeriya yayin bikin ranar matasa ta duniya ta shekarar 2025 ya nuni da cewa akwai kusan matasa miliyan 80 da ba su da aikin yi ciki har da waɗanda suka kammala karatun jami'a da suke jiran tsammanin warabbuka sai dai a jihar Adamawa wasu daga cikin matasan sun fara yi wa kansu karatun tanitsu na rungumar sana'o'i bayan samun darasin rayuwa comrade Sharif Halidu Gaya wani matashi ne da ya kammala karatun jami'a shekaru 5 da suka wuce da a yanzu ya rungume harkar kasuwanci na sayar da kayayyakin masarufi a birnin Eola
3: ni yanzu aka fatan da nake ma bana fatan wai Allah ya bani aikin jin girma filin ina fatan ma Allah ya taimake ni a kasuwancin da nake yi ne in girma kawai in daina neman aiki ma sai dai ma ni in bude ma wasu job opportunities su zo su nema aiki
4: wani darasin rayuwa ka dauka
3: darasi da yawa da mutun ya samu wanda babban darasi dai shine hakuri

0: a Faransis ne.
1: Masana halayyar dan Adam na cewa saboda yanayi da ake ciki a yanzu a Najeriya, dama tun wuri ya kamata matasa su fara nemawa kansu mafita maimakon jiran saniyar gawo. Comrade Isa Oga Abdulmumini wani ma'aikacin gwamnati ne da ke zama masanin halayyar dan Adam.
2: Dole ne ma sauran matasa da al'umma su tashi su rungumi sana'o'i. Ita kanta gwamnati babu ma aikin. Ba wai kuma babu aikin bane abin da nake nufi idan dambu yawa baya jin mai. Dan sana'an nan na dinki da sauransu a digital skills ne duka koya. Ta yadda cewa kuma idan an tashi yin karatu ina mai bada shawara ga matasa su je su karanta kwasa-kwasan da zai zamanto musu sana'o'i ne ko da bayan sun gama jami'a.
1: A wannan zamani da ke cike da darussa na rayuwa, masana na shawartar matasa da su rungumi harkar karatun zamani da kuma koyon sana'o'i a lokaci guda don hannun dama ya cuɗe na hagu. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Eola a Nigeria.
3: To madalla comrade, kaji abin da matasan nan ke cewa, wace hanya kake gani ya kamata gwamnati ta shigo domin taimaka musu?
4: Da za a cire wasu abubuwa a sashi a cikin abin da ake kira curriculum ko model din, da shine zai taimaka musamman wajen tabbatar da cewa ya shirya matasan nan idan ka gama kana da wani abin da ka koya bisa ga kimiyya ko kuma wani abu na lissafi wanda hannunka zai iya yi, zaka je kai ka ci abinci da shi. Amma gwamnati bata da aikin da zata ba wayannan matasan kowane lokaci ana yaye su, ana yaye dalibai. Gwamnati bata yi tanadi ina zata ba su aiki ba, sa'annan su kuma ba a koya musu mai hannunsu zai iya yi ba, ko an ba su da ilimin takarda suna yawo. Babu duniya gaba daya ko kasar Amurka da muke kwaikwayo wayannan abubuwa, babu gwamnatin da zata iya bawa ƴaƴanta aiki kashi 80 ma ba 100 ba. Babu. Dole ne sai an dawo kan yadda ake a hada da koya musu sana'a da abinda hannunka zai yi, da abinda kimiyya da kwakwalwanka zai baka. In ka fita in takardanka bai iya ya baka ba, wannan zai baka in ka hada da takardan zaka samu nasara.
3: To madalla, an gaida comrade Anas Bala, yanzu kuma bari mu je ga
5: labari. Na ni mutum ne wanda nake so in zamanto na dogara da kaina, na biyu kuma ina son wasu su tashi a ƙarƙashi na, na uku halin da Najeriya take ciki ko ince halin da Afrika take ciki hali ne wanda mutum kace ka jira gwamnati ba za su taimake ka ba. Aikin gwamnati ba komai bane ai, in ba dai ka samu guri mai kyau bane. Idan ka samu guri mai kyau shine aikin gwamnati zai favorin naka. Amma don ƙananan gurin na aikin gwamnati ba komai bane. In har kana da dan jarin ka ko kadan, ko kana da dan support kadan haka, ko kana da dan experience akan sana'an hannunka, za ta rike ka, har ta rike maka wasu haka taimaki dewa ka kai matakin da kai ma baka tuna zaka kai ba. Halin da rayuwa yake ciki yanzu in kace ka zauna kana jiran gwamnati ta taimake ka ko ta baka aiki, gaskiya digirin ka bai maka amfani ba, ko diploma kai bata maka amfani ba.
3: To madalla, masu sauraro, gabaki daya iyakacin abin da ya sauwa ga kenan a shirin darasin rayuwa na wannan lokacin. A madadin sauran ƴan uwa abokan aiki, musamman ma wakilin mu dake Yola, Mubarak Aliyu Sabo Yaro, ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi, ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.
6: DW lafiya jari.
7: Yawan shan suga da chocolate da kayan zaki babban hadari ne ga rayuwar yaran kanana waɗanda suka iya kamuwa da ciwon suga. Sai a biyo mu a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar, domin jin irin fadakarwa da kuma shawarwari da likitoci za su bayar.

0: tafiyar da sarrafa abubuwan da muke cewa glucose, wanda glucose ana samun shi ta kayayyakin da ake cewa kamar starch, wanda muke cewa carbohydrate. Duk wani irin kayan zaki, kayan hatsi da zai shiga jiki, yawanci jiki in ya kai ƙarshe yana sarrafa shi ya zama da shi glucose. To a duk wani abu da muka ci a jikinmu, akwai sinadari da Allah ya halitta a jiki da zai sarrafa wannan abun ga abin da a jiki zai iya amfani da shi. Duka irin waɗannan abubuwan starch ko carbohydrate da muke cewa a jiki na mai da shi glucose. To yawanci abin da muke ci ba mu da ma'aunin iyaka abin da jiki muke bukata, ci kawai muke ko sha kawai muke. To sai Allah yana sakan sinadari wannan nazancen diabetes, wani abu sinadari a cewa insulin.
1: Mafi yawancin yaran sun fi kamuwa da ciwon suga mai mataki na ɗaya wanda ke buƙatar allurar insulin tsawon rai. Shin menene insulin ɗin? Insulin wani muhimmin sinadari ne ko hormone da saifa ke samarwa wanda ke daidaita matakan sukari a cikin jini. Yana aiki kamar mabuɗi, yana ba da damar suga ko glucose ya shiga ƙwayoyin halitta don samarwa jiki da makamashi ko kuma kuzari. Ko kuma ya adana shi a cikin hanta da tsokoki.
0: In suga ya yi yawa a jini fiye da abin da ake bukata a lokaci, akwai ma'auni wanda ake so ya daidaita. Ba a san suga ya kasa, ba a san ya yawa. To wannan insulin zai zo ya gyara abin ya janye sai ya aiki daidai. Insulin din nan kuma akwai abin da muke da shi na halitta a jikinmu da ake cewa pancreas. Yana daga hannun hagu kasan cikinmu haka nan, shi yake saken shi ta wani irin yanayi. Sai aiki ya tafi, sai ya je ya aiki a kan jikinmu, a kan abu da wuce a receptor, sai kome ya tafi daidai. In ya yi yawa sai ya shigo aiki ya janye, ya sa sai ya koma ko sto inda zai haka halitta yake tafiya. In aka samu rauni akasi a yanda insulin ko yawan shi ko rashin fitowar shi ko kuma rashin iya aikin shi, to sai a samu suga sai ya yawa, sai a samu diabetes.
1: Sama da matasa 300,000 ne ke fama da ciwon suga a nahiyar Afirka, inda ake samun karuwar masu dauke da cutar nau'in mataki na ɗaya a tsakanin waɗanda ba su kai shekaru 19 ba. Dr. Hassan Ibrahim ya ce sai iyaye su riƙa kulawa.
0: Ana iya samun diabetes daga yara, wanda kuma yawanci yana tasowa yawanci a diabetes. Akwai wanda ake cewa type 1 diabetes, akwai wanda ake cewa type 2. Type 1 yawanci yana zuwa ne da dalilin rashin irin wata irin sinadarin insulin, kuma shi ya fi a ce yara suna samun shi. Type 2 yana fitowa wata kila yanayin akwai insulin din ko bai da isasshe, ko kuma wurin aikin shi ba bai isa ba, to shi wani lokaci mutum ya fara girma ana iya samu. Dukka type 1 da type 2 ana iya samun su a yara, amma an fi yawan samun type 1 din. Type 2 zai iya farawa watakila, kaga watakila daga yaro ya kai dan shekara 10 sama, shi a hankali yake nunawa. Amma mai type 1 farat ɗaya zai iya nunawa, saboda yanayin shi dalilin na yara au daga halitta ba isasshen insulin tun asali. To yawanci za ka ga duka yawanci zancen ciwon diabetes zai iya tahowa ta dalilai daban-daban, amma ga yara yawanci za ka ga au halittar shi abin da ke fitowa insulin din babu shi, ko kuma abin da mun ce pancreas da abin da ake cewa islet cells wanda yake fito da wani abin da insulin din, da sinadarin insulin da yake aiki yana nan. To akwai yanayin da yake zuwa sai ga yara musamman tun daga asali, sai a samu wani abu da ake cewa autoimmune disease. Jikinmu yana da garkuwa, yana da sojoji, da duk wani abu da zai ratsa jikinmu wanda ba na jikinmu ba zai yake shi. To akwai yanayin da ake samun akasi, Allahu alam yake kawo shi, sai ka ga wannan sojojin na jikinmu sai ya yaki abin jikinmu, sai ya rikice ya yaki, kamar ka ce sojan gida ya bore, sai ya rikice sai ya zo ya samu illa akan abin gida. To ana iya samun wannan sai ga ya yaki shi wannan abin da ke fitar da sinadarin insulin, sai ga ba insulin, sai ga yaro farat ɗaya ɗan ƙarami ya zo da alamun ciwon suga. Wancan ko na irin na manya na type 2 shi kuma a hankali ne zai iya zuwa da alamun shi, amma wannan farat ɗaya sai ga ɗan ƙaramin yaro ya taho da shi, wanda kuma a wannan sai ga dindindin shi wannan insulin din da babu ne za a yi ta maganin shi akai. Kuma in muna da tarihi, iyaye mun san cewa muna da ciwon suga, mu dinga kulawa da ƴaƴanmu, muna ba su darasi har wanda ma ba su samu ciwon sugan ba, mu dinga kiyaye musu irin zancen zaki, muna kuma koya musu tarbiyyar da za su dinga motsa jikinsu ba kawai su ci su kwanta ba. Yara mu kiyaye kanmu, saba musu da zaki ko da suga ko ba suga, kanmu saba ma da yara da cin zaki mu rage irin ba su abinci zalla wanda zai amfani mu daina kuma saba musu da tarkace da ake sayarwa na kanti a dinga bada abin da ya kamata daidai yaro ya lafiya mu dinga barin su suna irin motsa jiki wani lokaci wasannin da yara suke inda muna sa ido abu ne mai kyau kan mu ci yaro ya cika girinya ya cika waye saboda wannan yaron da yake ci yake zama wannan kiba da muke gani cewa lafiya ne wani lokaci zai iya zamanto illa
1: an lura da karuwar masu kamuwa da cutar so biyu a tsakanin waɗanda ba su kai shekaru 19 ba tsakanin 2011 zuwa 2021 wanda ya karu daga mataki na 4 zuwa mataki na 20 cikin 1000 Dr. Yusuf Nadabo likita ne shi ma dake a tarayyar Najeriya wanda yace ciwon na siga yakan iya zama na gado
2: ana gadon wannan ciwo kaga shine gado idan akwai tarihin ciwon a iyali yara suna da hadarin kamuwa da wannan ciwo domin yana bin halitta gado wato genetics sannan kuma akwai kwayoyin cuta da suke haifar da wannan musamman kwayoyin da ake kiran su viruses wannan viruses suka shiga har suka kama ita wannan halitta da take cikin ciki wanda ake kiranta pancreas suka haifar da abin da ake kira pancreatitis ta kumbura suka lalata wayannan wuraren da ake fitar da sinadarin insulin daga nan shi ma sai kaga yaro ya tashi da ciwon suga ba dan kuma ba dan an illata ciwo ya illata pancreas din shi ba ta iya fitar da insulin to ga wayannan sune abubuwa guda uku rikicewar garkuwar jiki ciwon gado da kamuwa da kwayoyin cutar virus wanda suka harbi wannan halitta da ake kiranta pancreas
1: a ƙarshe Dr. Yusuf Nadabo ya yi gargadi ga jama'a
2: kullum mutum ya san cewa in akwai auratayya misali zaka tambaya ka ji yaya akwai wannan akwai ciwo wannan ciwo ne yake da gado ko wani gida akwai irin nasu ciwo da yake gado akwai wani hadari akwai mara hadari akwai nasu asma ne akwai nasu suka ga in ka riga ka sani hawan jini ne wani ka riga ka sani kaga zaka zauna ka dauki matakan da zaka rage kamuwa da wannan ciwo din domin gado mutum yana da gado ba lalle ne ya kamu da ciwo ba ko da ya gaji